Ikaw, pilot, yo! Sit na mo sa pagkakamnara. Kaya na mo yung gun. Good na po, likabatid.

bani dobeje didi miele kuwo kusya nyakumba sana mchumi yerali manyangawa dobeje didi wobe kuwo kusya nyakumba sana mchumi namagani manyangawa kagari doge tindido kuwo subaru ama biste modro.

do chua mo re ni na ngo do chu pa chua do ri ni na ngo du do na ta ka re chua do do re ni na ngo she me do pa na chua re ni na ngo she me do pa na chua re ni na ngo she me ya pe ni ma nya ngo ya pe ra ma nya ngo ya pe ni ma nya ngo ya pe ra ma nya ngo Tolonu imanya ngo, Mumbasa imanya ngo, Kilifi imanya ngo, Kilifi imanya ngo, Atotiti.

mogudo kana o ta moge ki mamit ka bedo ki nyarle ki mo amora kanyo mudu kese kamano mudu kese chimijara kuma bedala kanyo mudu kese.

piem gi ng'ato jawar ok ago thuma na piem gi ng'ato nagoyo banjo na namoro ga naluo gi fan mamaga ago banjo na namoro ga naluo gi fan mamaga piny mangima ano kago thum na piem gi ng'ato ok ago thum na piem gi ng'ato

Bokuyo mini sela kinyo ngero, ngero. Bokuyo mini sela kinyo ngero. Ruta ching nyajo jimo ngero mono.

ng'ato ka ng'ato gimana bibihan kukigo Osip na biro mahiman Yan ng'aking kumana